ang ikaka uyak kanik apumilyo ijamik ilokhtirakto amamnik ilipawtil kasing milikulakl anamama akutita atatama ang mutangita okswani okswaklo atang mutikaro I'm going to go to the hospital.